0: adamlar alıyor ama polisin seni ödüyorlar ana bak ne yüzden ama taşıda sabina niye Maria nangai niye mülteli nangai sabina orada taşıda sabina ne jungala yolayana
1: Amen.
2: Elizabeth Rwanya Maranya Ralaina Rejo.
1: Kai tawnya Raira Rara Jumilaino.
2: Malaina Maranya Ranya do ati Maran do Maro ya Laina ti an kai no panan.
1: Ai ya sama yo ga sa ga nyen dengena yo ga wan.
2: Ai dengena na no gon tangara ge an mok.
1: Mhm.
2: Tere homa wan nyen no ge be rejo.
1: Mhm.
2: Ari ngiru goto.
1: Mhm.
2: Ho mere ndo ge sita yo ne ngiru go ran kai na nyor ko na sho le gan kai na gra ga de gan kai pa pa ya ko tena nyen che le gan ni.
1: Eje reshuan e reshuan no gan kai re gate.
2: Ei
1: ragani ria
2: maria
1: ne nasala mana mbaga nalo
2: na ria
1: ya rai dialo na rana ne jige ranga ngaina rana ma be yana nyana na rana ni shuma be au azengana na no kono jenga je mere ndo kidaya ni ngiru goro reni kampu ngiru goro tasipata ne dio sunguru shu Erejo nejo gankai enjoy marushugo ya muge muto nejo ki tabala mere na lai na rana maiko naja
3: mave
1: yankangai ne mere no lodola ngai nosugunyango ara sinnyi yira ra lai ni ngoni meu ngai ni kijogi mave bi ni shugu ara rana ibu bage men kolong na bu mere na bage buito ne agondo ko bage ne naja ndoki bage na ramu no na ramu eno ke greiria mario ngai Wengai, hallelujah.
3: Amen.
1: Sholinda karagira tenebo yu kwansi hapa enkolonge juma pili mpaka rara enkolonge Friday. Kusema tu kweli. Iro alungani letipa to linkte yu. Kintagulongo le yu. Kanotongo le esingenga inabo na ajogi. Kama age ye, nasike sauti ni kama. Nejo masa mawili watu waranya saa kumi mpaka saa hii. Tana katagira ajopi panguti aji. Kagira ngasaji nkurubil. Ashole njuli atikima ya nangai. Olu ngana po wakin oini ningi yuk saipa. Nkaji ndungori tol nyangusi. Nol kisaruni namnya.
3: Na Jalfredo le nampaso.
1: Kiwa kiyogi ye weekend. Na Mayana.
4: Mayayan FM. Ndoropo Lomon ke Mayan FM.

0: sabalengala ni ngoni legreshi ni maje na FM ibna bompo intinara na afshana kai siligna gajo inoro enke wariye na maje na warira na agenya ninyo na agisirian maire marima ishora mun atondorabu kaji timothy turiken. Erawaidi erbarago lemrua etransmara Telonto lote temrua ebunge Kilgoris or governor ile county na ro parti kole ndetu egana na kai balinchiri kilio na gets enkai na hor governor itina amrua ashiri na komna ke transmara Telonto lum ebalina kajo wore na hana nitumina peri kole on county ni ni ranywa na ke serikali hor governor parti kole ndetu aita bagana ke namrua MIA namrua maendeleo ni meta na ke mrua na bo na grai ashu enka jina bo na grai ingwa atesiri ibalina kajo heranywa na kai geres yana na ko or paraku le namrua to 18 ni lebo nasi egrana ka ile munye era marade e biotishum
1: Mheshimiwa Kasaine Kosen hiyo najo kwa gavana ya Sholing amugore le loru koti ne lio esia ni tasa esia yo barbarani esia yo hospitalini esia yo school esia yenki gero ronkara gore ana ni kitu devolution this is the first time ne gira yo ka enjoy ngana yo linono kijo ita sha mo bonga ngaji ji poke e Transmara bonga ngaji ji poke na ro county elia esia ino le mheshimiwa gavana ni kijo gije karibu Transmara karibu ngolo ngebo
2: Wilson le kagen enwe na murua etorori korongai location bore ngaya longo ba erikore na baye Nyatu wakata kidolumba na banji.

0: song maneng ka kenya
1: di dira ntse mo se dirmo rana ka bana go zima nol o le kise
2: tsene bona no pk le lione ke e sa ita go ne
0: ke maginye siasa o lo shole kenya
1: mo se dira ma se
2: yes
1: ni gara ma ende le o re wa di yola riko ni gara la raja ni gara sukul
2: ni gara o sho ga ga mbe ni be ga ja
0: imagine en ka kenya
3: dere ma ya kanga na na
0: Oyaleyo,
3: oyaleyo, oyaleyo, Mayanefe.
0: Oyaleyo,
3: oyaleyo, oyaleyo.

0: nasho leng tiangara kilo singole sido jomena no nkaiya kena rasa wadara nye Paulo Siria itabaki yukuna saa yenka kenya tia tuwa enka kenya mayen po kiyo longa Jumatatu mirabaki Jumasara mwana remedosho so mwane enta de kenya bidere nti ya masyudhiri mwrali nga pelea mekuzi Emmanuel Ole Kisemi
1: tenebo nanu PK ile liyo nasho saita kweni
0: yes kia rana juseni zali ya Kajiado County mwishimua lengku seki nikijopenga ma wala tuti obo njosi yido wala tuti le mwrenu kainyona lo thudoko ya temruwa poka na bani niti ushugi yuko na sema safari kwa Airtel lo kwa le SMS tenebusi ule mkutu na jo le WhatsApp kenga ma jo yuko ratuti le murua
1: ratuti
2: le murua suho lengse la weni lage ni benji ya masia emba suho lengse nge nanga gena laro liye mama digwere mbuwa mwanewa le murua mama nyogilewa nanyo gendo mwana nge njanga ya masi kibaya na mbuwa marandawa ingijewe sabu wale kiradi radi za nga yanya ayo rake beja ako dama newe ushune ongolo niki njwa na nga yana she kure ongolo nga rara ongolo nga soko ni lori disin rayo duwe lewa guno soko ni leo disin ja ulo kijana nila na disin ja ulo lore ungisho lo uwa rao inyo roro na disin ja na mama yo hamuge disin ja na rindi asherani niki njwa na nga yana she kikira ira dhari kira na muruwa marandawa niki njwa na nga yana she lelewa nilane na maendeleo nyege migara mera gara maendeleo na boni hino rizo hae kinjo yoke angai ya nashe amu yigira nage yoka anyo angai ya mara ndagwa aje nage po mege maendeleo niko nari za anija pere lomo loisha riragara ngoro dibengi roshi higi areche ye jangai nigi arari newe ine jemirisho higi arabariki jana ila ramo yo leng na angai rara gena rishuoko yo esho mara resi para angai ya imiri ngoyo kusiligi niki njo na angai ya nashe amushi unyangai kera ye jangai nashe ye nyere we ine jemirisho na ya gira ilomo no losho lol damar kwa kinda lulungara walu wani kwa zulu roni mwone ele roilo oru mara rilo kijanai nii shuko yanga yana shia mwanga yaga naru shuko kwa yoka mwe shia mwoli emiti ngoldu nga nako siligi hai njanga yana shia mwishi unyangai na shia yenye janga yara na aga joki nala riko lalo alda maru longu wapi kwa wakin ama wairi na shia itengiro shi niki wonu nare dakara kini ishi unyangai niki njwara danga yana shi jeni iwene wejo sokoni emiri rari yungu masidei miandili emiri sinye sukari yari majani miandili emiri salari miandili niko nari za anija wala nye irari anamuru wa marandagwa yangare rage kiara mkiara yangare kage mkiara mkoje lufaidi yaba yo kinkishu ndarage kiara ronga nye nike njwa nanga ya na she mwejiri na ege lorua nga ya lorua adamu yo wakena yena nwena joki lewa onto mwono koltu nga nabu wakin ama ronya kagenda ya nye ngini mareko yegi kage inyuareko yegi nike njwa nanga ya na she bunga rabatu nga nale anamuru wa marandagwa yubunga rabatu yo kilewa ibunga rabatu lewa nyubunga ndo mwono kambake nkiara niki aura rendoki nabore ni ara desiai niki mbunyi angai na mpagi nidewa inasiai niki njangai ya masia mwure dake zanyo he murua neji nyanganyiri neji nyanyuhara na yolo ina murua dogo yole akira kena nuri romo sere gani lande ni dendi ya masia ang amweri nyingwa riduara ara disemba enda aleno ira aduara aranje nyesi barangai vore disemba oru rare ana mandagua oru rando la nimbasa wiki na ira sera yole angai njangai

0: ena shamu lega na mkuu marandagwa la yolanda raa loa gira ya misha la yolori memiri njelo gira ya misha na zipo loa gira ya ugoviyani na yaka joki na ajitara perego nweji ya masiang weruru arame na sali elosiriwa ya mkira pegi joki ya mbaire ya ngeda renjibai niki njo nada ngake na siya mwore nada na ziri sengai mwere ndoki mimite maire ya ngaiti nilo wena mkuu marandagwa ege nyo gira ari perego nige nilo wale ya ngakenya ide batuwa lawa inyuro ninyororo ndomono ninyororo ngera chakara kina adiki nga dosu naro ormariga naka umuno siya kina nyongai ya joki na njo lawa lani sevin hamwene rindi lawa sevin na kiki wango sinare mruwa ni wango sinare losho na kiki loyo marira jano ro lawa sevin wale nyangara na bolinkara suru emera ege nyamuja jina wafa mwara renye nere ndoki na ipangi na hada ngere nyana na homera suru nige njangai ya nashe la jaki lari kwa lani lene nadinde niya mwara kiki niro njara suru amuri eriro roshi age yoko inya gena agenda leno imbenia ingi njwa nanga iya nasi igira ira zera nipiri na muruwa marandagwa akanya na nero usho lalo damara mure daizu dole nyo gira ira muruwa na isi barodu nganyi na indo jagulu ingi njwa nanga iya nasi ikuma jena lunga na pila marandagwa na ilo lagi na ato wale jeri la mafula uwejiro na ada ilo nyo na rangoro dibo ilimirisilo rangoro dibo ulolo jiri orianta na agara sendi kwa orihiroi unaro yeno orihiroi vero suri ingi njwa nanga iya nasi igira ira zera nipiri maja asho lese ilagwa ni lande nebendi ya masi yangu amuga aro kisobi ya njiwa ya marume na gire isheni ya moya mweso lalda mara wakira ajoji ya ruma ya redi lwa gidana ya gara yanga ya narushu ya woyo nige njanga ya nasi naja asho lese ilagwa ni lande nebendi ya masi yangu ayu wale ndai uke ni sibe nga mayala nari endiri sanga ya arwa naja asho lese nga jana ya rewa arwa na rama ya nandai angai asho lese ilagwa ni lande nebendi ya masi yangu mero waji ulige ili ya mafuwa naja asho
1: mama dibo temurwa na jene marandawa ashole ntangara kalora tutile murwa na joke wanga na murwa katukul na ashe ni nyada ngarake lo barnoti otamu yene shiwa mamba ina sabo kulinga shake ni shu
2: kabisa
1: mere jata mbuye mpaka ri tingal wanda ko siligi ka kire jonga dabo ore ni tinyu siligi lol tungani
2: na ine weye do leki
1: yes
2: ikitu ngiro ngai
1: ne kiju ashe ni kiju yanka ya shere ngarake inkishu no ro elole kaja max ni njoma madibo
2: mama dibo te marandawa
1: mama tipora
2: kapongezi sana na ekibonu ekibonu marandawa ndiye masi
1: I am telling
2: meibotu sike nyayu kana gane ni kina shukani marandawa ni
1: kandia rena mashosi
2: sini hapa tu hapa tu
1: kaidi shiti
2: pasake homosho mpole pa marandawa kila kina
1: kaidi shiti marandawa
2: na iti hake ni hapa hapa tu
1: na ele barabara la magara ime
2: mayule no le magara no le 46 kake kipi google
1: njere kebwe
2: ai kebwa anta nyo kanta yu kwa mbara ntawu ya mwibu pongezi sana mama dibote mbara ntawu ya maxi nara 87%
1: 87%
2: kami
1: ashole ndugu yangu
2: yes
1: labaitin to mwana napisha no tulusu ite 17 months ago 17 months ago
2: yes
1: netu mkikwendo shuwa mario bo ajali
2: yes
1: tewende jina Ivasha warele mari nor mari ajuna sabre the lol tonga na ko aramit
2: eh
1: or bayan
2: yes
1: entomononi onto yenya na rauni
2: eh
1: itoni
2: yes

wo yesi dan en kay kabisa na jere mbara ko nasay nas da yolli nas dan ro en kay ola ni ngoni tiniru na yobog nas dan en kay na enetiba naji nas dano en kay ti na oketi ato yo tembukuro ni jo enon dunge dara shi dikita musiet osrale ni le romo no kuni tini dara la ni ngoni to yi mad nga jaga nyo gidan ga ya jo yo den kay ganyo ne jero ilan kay jere ne jo ole lu su do ngo ganya nak ne mebul wale lu su do ngo ganya nak ni ngo ando bragi wale lusodo ngo kenya nak nemebul ka wore lo bali ni ngwa nche na ketum ngur hey taje men wale ni ngoni kuma ko shin ban banik sudo wore nyolo papa kuma ga ban na rasani sudo wore no ye yo kuma ga ban na rasani sudo na na pe do langa de nemebul amara ara shomera nche wala yuo glory ngwa yuki e isho yenye nemikebul na eno shegi mundo na jure berere mi ngoro shi na na jakor berere na ji ho kher na ngo berere ga dwa glory berere ga dwa glinyo ngo ka ba na ara saki ne na ni sudori nyami na ba na eno saki ni sudori ni boki anka anka ngengo lo ka ba ra saki apa ndo iwo ni sudo ebi ki runkun na agwara shomo lo rungani ara shomo ba lo ku ya ara shoma bay na gogo ifwa bay baluni ne jono la ngay de jone mebul na kya gware shu ye nyemebul am ngi len wona ke jaye kanyu na granya nang ngo ka pa na isu do yoki ni ne ngosiye ware lo su do arjo na yu gwe dara she tikira mosiye to mono kuni ware lo su do ngo ge nyenak nemebul kake ware lo bali ni ningwa nche tinimbali ndogi ngwa yani tinimbali ngoki nonok ningwa nejo njere nejo nagiru munur niki nguri yankai niki nguri yanyal tonga na meke palik odi nyere dal tonya benda sentogi nimbali nijo ki wona paro wona pa kinene nosa nanwa boy nosa nanwa boy nosa lashe nanwa bara sanyo nimbali ta palik ya kinejo ndiru niki palik lorungani nebo ni rober neto ni neto beri niki mayeni ya ki fulo nero karasha ndobe ko fulal do ngara sede do do langa rede ndirumo ngur kay na jo na ganyala ni ngoni mi gendo ke is do ngok mi gendo ke is do mbo so sinigi ra sa ele do langa e beg mbalunyi pegru mo giarubu arubul pegru mo ki atofo kino sengu ki endo ki nias tong sidor isho men konaje nias tok naje e ti aga ndo naje ni ra sa na yago yoro ni sudoyi ashuri je mike likuwa nani sudo kabisa ni miki nijo menano ni anyi bolan kutuk ni ngonyongonyi mebol ejo lan kai nejo etabra nejo ni mebol yani ni mepok ni merasa ni miako ni melalau na daji mebol ibiga getini ni biga uko riot tine weji ni bila ku aku menati ni bila ku ni biga ku nyanya ngiru anyanyai ni ngimbongiza ngirua mena tisho eh ngirua shida ngirua na mani ngiya niki mani ngonyek niki mani lugonya na mani nkangino na mani rubashilino na mani mboiti ninok na mani mbaka nkere ninok tangara kintu ya bani sudoyi kai najo ina naga nyola nini ngoni miki ndoge sudo ngok maibalu nyongo kang maibalu nyi maibalu nyi siyake ngok pekiri mwaki harabu niri mwaki harabu ni balore langa ya jorat nejo role bali ngoke nyanak o ningwa nche na garu mungur poko begru mugi anu longur lankai tini mix do ngok tini ngi balyo ngokan kai na jugu singal lankai bi singa ngai da na kenya mi su do ndogi ni rasa mballie rendo mballie ni rendo yani ai ballie ni rendo tenol ngan rasa ta ba gito liki are ne nda boy na ba e jor masani mere nda boy na ngata olna ai ngata osaya metai a meti mballie ke ye o mba do mo ya jo ye kirobiri na irisha ke mbalie ni robiri irisha ke robira ke iropua ni zumlo ngur kaina dokira na kenya eromuta do ribere ne loire eromura le nanangu le lobere ne ngangiti eromuta pi miwura ra ngangiti tengaraki libereren emlo no singalankai besingangai balongo kinono mbalisi yake.

0: Mayan FM. Kabisa na jeri mbara unasaigira na kabudu wala ni mwende nati sharao esa ungwana ya mbada kandiyo wa ratina mwanafishana na igira na kabudu kwa gira diyajo ungwa so ungwani karibu sana laini mwani tijungu na atua ingire shi nija kuna sai tijungu obo waro kuni na ali kiri ya mari tenebo tenolo ni kitido hii ejuma tijungu otanda yu wa kitido inyo weekend ajo na sun place teru le latino le muru ino tine weji Mayan
1: hello
0: hello
1: Mayan
0: yes
1: oye How are you, my brother?
0: I'm good.
1: Ano bi daru manga?
0: Oldungani langu imina.
1: Niko, ari yake uyam.
0: Ni ako mende jongo nyepi Narok East, ay kata kabisa na iya bate gemeyo.
1: Ari jongo Narok East, eri jongi uyam.
0: Ehe.
1: Oldungani bi karo manu.
0: Ho.
1: Wo, mama di po de mana nauga.
0: Ehe.
1: Wo, genga jo ni ni ni ni fly no ale Grigori.
0: Ho.
1: I don't know.
0: Thank you. Asholeng. Tengra ni lo kili kuai. Miri mbana na miki asa kisirikali.
2: Yes, aki kwa maia na lo.
0: Oye.
3: Uba.
0: Sobo oleng.
3: Uba sobo
0: men. Ninja rogol.
3: Aba la la dema na asa vika na mbuka saira na mbuka la.
0: Oo.
3: Na kuna dia kaya na jomo la haroni kiro ndeni.
0: Ehe.
3: Na mbuka mera ba wakana rogilo.
0: Ehe.
3: Nwana lewe ni nadia hilo nemu ni
0: ehe
3: ato nadia nda muna na jile ya sanga ya nape po kinonde weli ni hilo wano samu ya jamoko wana deku po wano
0: kwa umati ah sholing thank you ah sholing Mayan alo
4: alo Mayan
0: yes
4: sopa
0: ryo leng
4: kari wala uwasa kari singre ime
0: kari wala uwasa lai
4: ehe ara lagi Familiana Uber.
0: Ehe.
4: Ara la chen family, chen grene bawin.
0: Ho.
4: Lucia Mali.
0: Ehe.
4: Ngoro gendi.
0: Ho.
4: Ba randa bawin.
0: Ah sho lo ngalo gwasa.
4: Ai lo gwasa de chen
0: grene. Yo ra kin na gop.
4: Ai lo.
0: Ah sho lo ngalo gwasa. Ba yana lo.
5: Ai
0: yana he malo. Yes. Oi. So babi. Se da yo leng.
5: Eh.
0: Eh bae.
5: Ni na la gajado.
0: Eh.
5: Claro, lo ngone kra o ju sin ke do na na ta o le. Na bu rete genya.
0: Eh eh.
5: Ri tu na o lo.
0: Nde jo ngobi.
5: Ri tu pa de tiang do de be.
0: Eh eh.
5: Ye de kire sen.
0: Eh
5: eh.
0: Eh
5: eh.
0: A sho leng.
5: A sho wa gen no da ma te dai.
0: A sho leng o ye.
5: Aja
0: haru te no koshoi ron torbruko. Oh torbruko re langaroni.
5: Eh.
0: Ese ba rabi. Ah sho le de no koshoi. Mayan alo?
6: Mayan FM alo?
0: Yes.
6: Ala shirangi teng.
0: Oye.
6: Subo leng.
0: Soba na leng.
6: Joshua Rakaren.
0: Karibu sana Joshua.
6: Eh Mayana.
0: Oleng.
6: Aha.
0: Mara nyamalevi.
6: Amusde le ori le sama na leng.
0: Amen.
6: I don't know.
0: Thank you. Mayan alo, kwa yola nini ngoni? Ndejungu obo, ndejungu ware ukuni ligiri ya mari na rekuna saigira dajo ungan. Sa ungan, tenarishara.
7: Mayan FM, enini ngito yogo ngoswani. Olo yankalani. Narosura. Masurura. Osarai. Itnabo obo intinabisha na kiti olende. Eno saena. Keshwe.
8: Mayan FM.
7: Kiti isi olo ingange sa itikita mongwan tongolo inabisha na.
8: Mayan FM.

0: kabisa jeri mbara kona sayo lenu ngira nakabu dukoya re igira jongwa songwa kore yola ni moni tara na chara kore yo kore yo kore jende jongona oltonga ni bowaro kuni na le kidia marja kona sayo to yi ena kenya majana lo
1: olase
0: oye
1: bana
0: sibini isida yoleng
1: ye
0: eba ebi
1: ole maluki ale
0: e ole maluki sasa
1: kwa bana
0: keja ro ya ndangi yo asinya
1: eh gen gen ndangi yo kabisa
0: ehe
1: Era ni mali.
0: Yeah, she.
1: Yeah.
0: Eh, naona duu kabisa umejua lugha.
1: Hai, si.
0: Aya.
1: Yeah, ut-

0: kabisa ni jeneri bare ona sai era yesu bat eh eh sa jadu yela ni ngoni so ngwana ashu sa metro na ngoni ngani ora to monake kigira na ke apo du kwaya ona sai na ena akenya ko reyi ndijungo ngani bo waro kone na ale kidia mari tenebo ta kuna sai ola ni ngoni ko reyi ndijungo ngani bo ware okone le kidia mari ta kuna sai magena lo yes.
1: Hello.
0: So baby.
1: Kebi ra daudi kiden.
0: Karibu sana.
1: Adi anga kidai.
0: Ehe.
1: Ni ni ra ra da dra ra ni ro yuga.
0: Ehe.
1: Ela gen ni bela gen.
0: Ee.
1: Ni na kana bela aso.
0: Ehe.
1: Agara ai ya manjira ni ni.
0: Idi embaragu.
1: Adi ntari.
0: Ehe.
1: Mai na sararo yesi mama gara ga ya na dra gere dio.
0: E se bara.
1: O ndara ndo na mani.
0: Yes.
1: Yes. Nebe la rana na la dala sirigiro na ni mama na be beti
0: ehe
1: rana na na rale de la gebe lu
0: ehe
1: la gala de na po kana mi ya mari na mara dama
0: ah sholing da udike dema sholing thank you so much wanga sidai maya na love good morning
2: amasi
0: oye
2: abari anga ganya
0: sidai ya na yo leng weni no
2: sidai na na
0: ehe
2: kira nga mama na sanda na mugya sarno ro
0: eh
2: agare de ngola na ngiya mari
0: eh eh
2: nga ba ngola na grafi
0: ho
2: oye na ideng station
0: eh
2: oye ngulo bogen
0: eh
2: eh nga ya ngai na mama sana
0: ah sholing
2: ah ya na masada
0: thank you esime mushone gena yo na sha ne gira jo ngwa so ngwa na yana lo
3: ama he
0: yes
3: iba
0: so boye
3: ay ay lo
0: nanwele Nde jungo ngwan.
3: Ai jungo ngwan na sarang kai bol ni.
0: Ehe.
3: Angka wen leri gani na roi go.
0: Yes.
3: Amma na nu mama sa mel te segi.
0: Mhm.
3: Angka ro nya kullo ba ngol tu finda.
0: Mhm.
3: Ai nya kullo ba ni na bden na do.
0: Ehe.
3: Amma malla mama ha bose.
0: Ah she.
3: Mama ro re.
0: Ni jo ya bo ge.
3: Tanga ma yana.
0: Ah sholeng. Amma na ra sher shera. Tengara ke ikwadir sharoling